He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kōtau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoihanga. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma maho. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi. E oki oki.

0: whakahonori tia, whakamuimati tonu tia, te matua ora, mō ngā tini taonga tuku iho mai, ko te taonga nui ko te ora. E tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga whai oranga, a mō tātou. Ka huri anō ngā mihi atu ke rātou kōwhetu rangi tia, e kore rātou e wari wari tia. Ke koutou anō ngā tini whanaunga, koutou e whakarongo mai ana, i tātou nea hako, kohe koe e hono mai ana, ka nui taku nei mihi atu. Kia koe i tēnei rā timatanga mai o tēnei wiki hou, te rā tuatoru o āku hata tēnei. Kau tēnei ko hōri i mihi nui atu ana kia koe ki koutou e hono mai ana i te atanei, hanga kōpiki te atanei, hui te tūmanako. Ātono wā ka puta mai anō a tamanui te rā. Hei whakamahana anō i a tātou. Nui tonu ngā mihi atu ki koutou, kei te kāngai whakarongo mai ana anō hoki, ki koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā. Kore ahau, taino atu ki te wari o ngā haora i te atanei, i mihi nui tonu ana ki koutou katoa, ki u tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei. Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tū āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetu rangitia ana, e kore rā e ware ware tia, au e te aroha ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.

Tānui ngā mihi atu ki a koe, hako ke he koe hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te ata nei. I tika ana ki a nui tonu ngā mihi atu ki wa tātou kai kōrero ki a koutou ko whai kaha ki te tū i rungi te marae ki te whakahaere i ngā mihi mihi, ngā kōrero anō hoki ki ngā kaikaranga huri noa ki te kore koutou e mahi, wera o ngā mahi, ka pēhea e tutuki i ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. He mea nui kia ū tātou ki ngā tikanga i rungi te marae, ngā whakahaeretanga moa tātou hui, kia kore tātou e ngaro i roto i ngā āhuatanga rereke rawa atu o te wā nei. Ko hau tonu tīne ko hōre e mihi kawatu ana kia koe kia koutou katoa hono mai ana i te ata nei, horikau e roa, ka huri atu ki ngā karere o te wā, ka taimai anō leish, i roti i te whare hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haura, nā re rā. Whakarongo tonu mai kia ū, tonu mai, tautuko, tonu mai, te kaupapa nei.

mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.